0: O kan sa kalkumane, sa banan, sa kalsakal na chokreli o bon aliliak love, choko rabingil.
1: Kapili, chabi, esila.
0: Ah, karun gospok kuy, ayo, saran na alas di, sakal-sakal, ikaru sakal na kabahan, sakal barkuan ni Spehul, sakal, lispensmen kuali karo takabahan ba niya. O ka na dyan, Akbar, yung ko sigulag sa liyak lang. Madal ko manes, ekwer, lakko ang imperial, maahon kiske, utlaksela maahon, uspayak, uspayak.

Arizona Inn. Milagroso Señor de Esquipulas. Ang Diyos akachi oksa ni Vaticano. Ali kawa Papa Leon 14. Chinuli kuta miyerkwalis. Belebs pelipo September reli chapain. Siulak chak chikwak pangkili sonain. Arkwishish kya kwisa kachi na wig sa kalika. Iglan terabit guatibala. Arkwinakli kawa Papa ki Eli. Ki Ali. Pepcis kunilik ilam poyanam kila Kristian. Siya ulak sa kalaran sa kalsali. Plaza de San Pedro. Aran sa kalajeman rin. Ciudad del Vaticano. Parwi na palakwi sa kalikaus. Alis kultikali kawa papa. Parwi sa atin nakakwi sa kachiris sa kal. Ika juab. Juabe wakwili.

Sakal si isaw sa cholo ng chiripal manak chirap in kili so na ini. Kiek ang saka sa chishkunil. Liste pali rujit at buka sa chik Guatemala. Nakanaw na kaanko ni Pitch. Nakaanko lison jok rin sakala. Kawa eskipulas. Apanan si iskamli so na into karan sakala. Sa kwangkwili kawa papa. Kaya man rin. Plaza. Sampai.

hokan chiroli khonala nakwana ka khun esil choqeresh ka koma nakanaw nak akhlam ilkotana chik mana ka olak sa 15 de septiembre nakanakanin kay likatena